Magandang hapon po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig dito sa ating palatuntunang Halo-Halo Espesyal. Ito po si Miriam, ang inyong makakasama, at ngayong hapon po sa ating palatuntunan ay mayroong tayong bisita. Sabi nga natin, bisita. Pero bisita po siyang pandangal. Ito po ay, at maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa ating palatuntunang Halo-Halo Espesyal na sumasahimpapawid dito sa himpilang 5EBI FM 103.1 10 Byron Place, Adelaide. Ang unang awitin po ay handog ko sa inyo dahil kanina paglabas ko talaga ay maaraw pero napakalamig. So handog namin sa inyo ang awiting Sariwang Hangin.

0: Nabanggit ko po kanina na mayroon akong bisita ngayong hapon, no? Makakasama ko sa ating palatuntunan ngayong hapon. Ang bisita nating pandangal ay isang UP scholar na nandirito sa Adelaide University at nag-aaral as an exchange student. Ano po, pero 6 na buwan lang siya dito. Pero anyway, ang pangalan po niya ay si Geraldine Standog. Bihira akong maranig yung surname na Tando, gano. Anyway, siya po ay kumukuha ng Bachelor of Science in Community Development. At siya po ay taga Marikina. Samantalang, inaaral naman niya ngayon sa Adelaide University ay Public Health. Now, gusto ko lamang tanungin siya ng isang mga tanong na kung ano ba ang isa. Ang tanong ko sa iyo ay bumati ka muna din. Din pala for short ang Geraldine niya. Bumati ka sa ating mga tagapakinig.
1: Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga kababayan no, na nakikinig sa atin. No. Magandang araw at sana ay nakakain na kayo ng lunch ninyo. At maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa ating programa ngayong araw.
0: Maraming salamat din at nabigyan mo ng pagkakataon na dumalo dito sa ating himpilan sa 5EBI-FM. Ngayon, ang tatanong ko lang sa'yo, nasabi ko na ikaw ay kumukuha ng Bachelor of Science in Community Development at the UP Diliman, University of the Philippines. At siya po ay sumama sa isang information and networking forum ng UPASA. Ang UPASA, ibig sabihin nun, ay University of the Philippine Alumni Association, SA Chapter. Dito po sa Adelaide, nagkaroon po sila ng information forum at si Dindin ay dumalo sa forum na yon noong Sabado. Ngayon, ano ang BS Community Development sa Pilipinas in comparison sa community development dito sa Australia?
1: So, ang community development po sa University of the Philippines, in Tagalog po ay pagpapaunlad ng komunidad. Bali po, nag-aaral po tayo no, ng development, isang development para sa tao at mula sa tao. So, kumbaga dito sa BS Community Development, china-challenge natin no, yung mga common development paradigms tulad ng mga neoliberalism, ganun. At dito, mas fina-forward natin no, yung isang pag-unlad na sentro sa tao at sa kapasidad ng mga tao at pati sa pangangailangan ng mga tao.
0: So, ang paksa mo dito ay para matutuhan ang kakaibahan at ano rin ang ma-introduce mo sa ating bayan.
1: Opo. Yes.
0: So, ngayon naman, ang buhay na estudyante na mag-aaral dito, ano ang kakaibahan ng pamamaraan ng pag-aaral dito sa Adelaide University? Mm-hmm. At alam mo ba, ang Adelaide University ay siyang pinaka-prestigious university dito.
1: Okay.
0: Alright? So, ngayon, ano ba ang kakaibahan ng ang pag-aaral dito at ang pag-aaral sa UP? Kasi ang UP din, the most prestigious university sa ating bansa. Mm-hmm. So, ano mo ngayon, sabihin mo sa ating tagapakinig, ano ang kakaibahan?
1: Ayun. Bilang narito lang po ako sa Adelaide, ng ilang buwan lamang po, siguro hindi ko po kayong mag-grasp yung buong comparison siguro ng Adelaide University and University of the Philippines. Pero siguro po, bilang using my experience po sa siguro isang buwan ko na nandito na, kung sa UPD naman po kasi, ang aking pag-aaral, nire-require po ako na laging nasa komunidad, kasama ko po sila lagi para magsama aralan at matuto kasama sila, mag-research kasama sila. So, lagi po akong naka-deploy sa field para po magtrabaho po kasama ng ating komunidad. Sa Adelaide University naman po, Wala po masyadong mga field placements bilang siguro dahil anim na ba lang po ako dito. At ngayon po sa kasalukuyan ay first month ko pa lang nandito. So more on classroom-based ang aking pag-aaral. More on kasama po ng aking mga kaklase, kasama ng aking mga profesor. Yun po, siguro yun po yung pangunahing kakaibahan po ng aking experience sa aking pag-aaral sa UP at sa aking
0: mas marami kang field work sa UP.
1: Yes, mas marami po ang field work at pakikipag sama-aralan at pakikipamuhay kasama ng mga komunidad sa UP Diliman. Yes
0: po. Oh, okay. So, yun po ang kakaibahan na naobserbahan ni Dindin dito sa pag-aaral niya sa Adelaide. Ang kakaibahan sa atin ay more practical, dito naman ay more theoretical. Kasi dito, kung ang bachelor mo dito ay 2 years, let's say 2 years, yung first year mo, meron kang placement towards that. Depende sa course mo.
1: Mm-hmm.
0: And then, pagdating mo sa second year, mas marami kang placement. Could be 1 week, 2 weeks, a month. So, depende sa course. Ano, ang tawag doon ay work placement at saka work experience, alright?
1: Sa UP Diliman po, naman, sa community development, apat na taon po yun.
0: Apat na taon?
1: Yes, apat na taon po yun. Ah. Yung first 3 years po ay more on theories po, mga teorya yung inaaral namin ng lipunan at nang inaaral po namin yung social realities no ng mga Pilipino. At pagtungtong naman po ng ika-apat na taon sa community development, similar din po siya no sa Adelaide University kung saan may placement naman po kami. Ang tawag naman namin doon ay FIP, Field Instruction Program, kung saan bale pagkatapos po ng aking exchange program ay babalik na po sa Pilipinas para ituloy yung aking field instruction program. So bale doon po ay titira na po kami sa isang community. Hindi na po kami sa classroom matututo, kundi kasama na po ng community. So, meron pong urban placement, meron din pong rural placement.
0: Oh, so, tapos meron pa kayong special community na pinupuntahan, di ba? Yung kagaya ng mga sa taga-bundok, yung rural ninyo, yun lang peripheral na provinces, that right? Hindi kayo nagpe-place sa ating mga ethnic groups?
1: Meron po kami yung mga placement. Depende po kasi siya sa kung gaano kadami yung ide-deploy sa academic year na yon. So, this academic year po, meron po kaming placement sa Caloocan. So, meron din po kami sa Pagbilao, meron po kami sa Alabat, at meron din po kami sa Las Piñas. So, ang mga sectors po na aming kita kasama po, or nakikipamuhay po kami sa mga sectors tulad
0: Pumupunta kayo sa mga settlements?
1: Yes po, sa mga mangingisda.
0: Yes.
1: Meron po, ayun po yung sa Quezon, sa Pagbilao at sa Alabat. Meron din po sa Las Piñas. Kung di po ka nagkakamali, ito po ay sector ng mga persons with disability po.
0: Alright,
1: and
0: okay.
1: And then sa Caloocan po, kasama po namin ang UPA or Urban Poor Associates.
0: Oh, okay. Yes. So habang yun po ang ating bisita ngayon na si Geraldine Tandog na pag-uwi niya, public health ang inaaral niya dito. Siguro is a portion sa course mo yan, ano, yung public health o hindi? Kakaiba?
1: Ang advocacy ko po kasi talaga ay health accessibility in GIDA areas, geographically okay. Isolated and disadvantaged areas. Dahil alam naman po natin na sa Pilipinas, no, isa po tayong archipelagic country. So, very mahirap po talaga yung access sa health. So, ninais ko pong kumuha ng mga public health courses dito sa Adelaide University para magamit ko po yung pag-aaral ko kapag nasa field instruction program na po ako pagbalik ng Philippines.
0: Kasi iba pa rin sa atin yung Bachelor of Science in Public yes. Health, di ba?
1: Yes po.
0: Kasi mayroong doktora na nag-aaral dito sa Adelaide University ng public health. na ang kanyang inaral for 2 years dito siya. But anyway, magpatugtog muna tayo ng isa pang awitin at ang susunod ay ang bagong lumad pa rin, Walang Ibang Sadya.

0: ang focus o punto ng pag-aaral ni Dindin sa University of the Philippines. Batiin muna natin at pasalamatan ng mga kababayan natin at mga kaibigan na nakikinig sa ating palatuntunan dito sa Halo Halo Special. Ito po ay mga kaibigan ng ating kaibigan na si Cecil Davis ng Sikkim Garden. Magandang hapon sa iyo at nawa lahat ay matiwasay ngayong hapon para sa iyo. Yung concern sana ay walang negative na outcome. Ngayon, babatiin natin ang kanyang mga kaibigan na sina Gina Rubio ng Mitchell Park, Eugenia Sienes ng Hallett Cove, si Rebecca Lillicrap ng Mitcham, at saka si Frank Lagatus ng Ingle Farm. Binabati ko rin ang ating nakikinig na si Kurt Reyes ng Mawson Lakes na nagtatrabaho sa isang pharmaceutical company. Lalong-lalo na ang ating tagapakinig tuwing Huwebes, walang palya sa kanyang trabaho habang siya nagtatrabaho na si Annalie Mariano ng Woodcroft. Magandang hapon po sa inyo at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Halo Halo Espesyal. Ganon din po, nais nating pasalamatan on behalf of the UPASA o University of the Philippines Alumni Association ang nagkaroon po ng isang information forum on multiculturalism and mental health. Maraming salamat po sa mga opisyales sa pangunguna ng kanilang pangulong si Dr. Manuel Solis, mga kasapi at ang mga voluntaryo na tumulong sa paghahanda ng kanilang pagtitipon noong Sabado. At maraming salamat din. Thank you so much, Ms. K. Tom Rhodes, manager ng Southern Mental Health Services, Nayima National, sa kanyang pagbibigay ng impormasyon na nauukol sa kanilang serbisyo sa Timog Adelaide. Ngayon po ay meron tayong announcement. Dalawang movie ang pinapa-announce sa atin. Ngayon, itong isang sine ay Tagalog. Tagalog na sine na ipapalabas sa Mercury Cinema sa Morfett Street, Adelaide. Kung hindi po nyo alam ang Morfett Street Cinema, ay doon sa ilalim ng tulay ng Morfett Street at saka ng Convention Center, doon po, katabi po siya talaga ng anong pangalan nito, Jam Factory at saka ng University of South Australia. Doon po ninyo matatagpuan ang Mercury Cinema. Ito po ay Tagalog. At gusto kong tanungin si Jam. Gusto kong anuhin si Jam na ibahagi sa ating tagapakinig ang impormasyon tungkol sa first flight. Ano yan? First flight? Is that right?
1: First flight.
0: Oh, naku, hindi ko naman. Ay, First Light,
1: yes.
0: First Light, First Flight. First Light ang titulo ng sine na ito, pero Tagalog. Paki-share mo sa ating mga tagapakinig.
1: Ayan, so sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig ngayon sa atin, inaanyayahan po namin kayong manood ng pelikula na pinamagatang First Light ni James J. Robinson. Isang pelikula tungkol sa isang madre na ito'y may halong genre ng crime, mystery at spiritual devotion, no? So kung kayo ay mahilig sa mga ganoong genre, ay pwede po kayo manood nito kung kayo ay available ng August 25 at August 27 at September 4 sa The Mercury. Ayun po, tita.
0: Ayun, ang description nila ay slow-burning masterpiece that masterfully balances a quiet portrait of spiritual devotion against a gripping atmospheric crime mystery. Naku, ano pala ito? Drama, no?
1: Opo.
0: Drama pala at saka mystery. Naku, ang director po ay si James J. Robinson at ito po ay isang Tagalog na movie starring Emmanuel Santos, Carrie Adea, Maricel Soriano, Ruby Ruiz at Soliman Cruz. Sa information naman po tungkol sa mga ticket ay pumunta lamang po kayo sa via link ng Mercury Cinema, o kung kayo po ay subscribers ng Mercury Cinema, pumunta po kayo doon sa kanilang link at bumili, umorder kayo ng ticket. Tangkilikin po itong cinema na ito. Unang-una, Tagalog. Pangalawa, misteryoso. Ano ba ito? Mystery at saka drama. Ang ano nito, yung The Question of the Ethical Principles of the Institution and that she has devoted her life to. Ito po, yun nga po, gaganapin sa, teka muna, yung ating date. Ano yung date na binigay sa atin? First light, ipapalabas sa Mercury, the Mercury Cinema, sa Martes, 25 ng Agosto. Ang susunod naman na araw ay Huwebes, 27 ng Agosto. At ang ikatlong palabas ay gaganapin Biyernes, 4 ng Setyembre. Yun po ang ating cinema na pinamagatang First Light. Inuulit ko na i-screen sa The Mercury Cinema sa Morfitt Street and corner of North Terrace and Morfitt Street. Ito po ay padala ni Helen. Pinabati ko rin si Helen Domingo. Si Tunet de Guzman ang nag-organize nito. Kaya kung kilala niyo si Tunet, pwede rin po kayong kumontak sa kanya. Pero wala akong telepono ni Tunet de Guzman. Pero yung nakakakilala kay Tunet at kay Helen, kumontak po ko sa kayo, sa kanila, o kaya dumiretso kayo sa The Mercury Cinema.

0: Hey Adelaide, 5EBI wants to hear from you. Listeners of 5EBI can now complete our listener survey. Tell us what you love, what you want more of, and how we can make 5EBI even better for our community. It's quick, easy, and it's under the News and Events tab at 5ebi.com.au. That's 5ebi.com.au. Click News and Events to have your say and follow the link. 5EBI, your voice, your radio.
1: Ang gabi ng census ay sa Martes, ikalabing isa na Agosto. Ang census ay sapilitan para sa bawat sambahayan. May oras pa upang tapusin. Bisitain ang census.abs.gov.au o tumawag sa 1-800-181-227. Pinahintulutan ng Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: Station sponsor.
2: Ngayon naman po, nasabi ko na nga mayroon tayong dalawang announcement ngayon. Ano po? Yung isa, yung First Light na cinema. Ngayon naman, huwag niyo pong kalilimutan na ito ay gaganapin ika-25 ng Agosto, ika-27 ng Agosto, at saka ika-4 ng Setyembre. Ito po ang First Light sa The Mercury Cinema. Ngayon naman, yun namang UPASA at saka ang PhilASA ay magkakaroon ng joint venture din. Ito naman ay kasaysayan ng dalawang matalik na magkaibigan na na-stranded sa isang isla na ang mga karakter ay cartoons ano po. Pero ang mga artista ay sila Lea Salonga at mga popular o famous actress sa atin. Pero yung cinema po ay yung movie ay cartoons character. Kaya abangan po ninyo at nice kung dahil

0: no, sa Cinema Palace Nova Prospect, no. Ito ay ang address ay 310 360 Main North Road, Prospect South, Adelaide. Ang ticket po natin ay nasa halagang $25 per person. At gaya po ng sinabi ni Tita Miriam, ang storya po ay tungkol sa dalawang matalik na magkaibigang Pilipino. Ayan, ang kanina pagkakaibigan ay nakaranas ng mabigat na pagsubok, no? At ating may kita sa pelikulang ito, ano nga ba nangyari doon sa dalawang magkaibigan? Muli, ito po ay sa September 19 at gagawin po ito sa Palace Nova Prospect.
1: Maraming salamat. O yun po, dalawang cinema ang ating naipromote. Dalawang sine ang ating naipromote ngayong hapon para po sa una, yung isang istorya tungkol sa dedication, spiritual devotion, and also yung crime mystery ng isang kaso kung saan nagtatrabaho yung madre na nakakita o nakasaksi ng ganitong pangyayari. At yung isa naman ay pagsubok ng dalawang magkaibigan kung gaano ba kalakas at kahigpit o kung ano ba to, tightness of their friendship, okay. Yung genuine friendship talaga. Paano nila na-survive yung mga pagsubok na kanilang dinahanan. Ayun naman po ay sa Palace Nova sa
0: Prospect
1: sa Main North Road, ano po, at $25 naman po yun. At yun nga yung fundraising ng joint fundraising ng Philasa at UPASA. Inaantay po namin, isabihin mo yung address kung saan nila makukuha, google.com or something, yung order of tickets.
0: Ayan, so makakuha po tayo ng ticket sa upaa-sa/phil-asa-docs.google.com.
1: Pakiulit mo ulit, please.
0: Ayan, so makakakuha ulit po tayo ng ticket order mula sa Forgotten Island-upaa-sa/phil-asa-docs.google.com.
1: Kung naman pong hindi kayo komportable sa pagbibili ng ticket sa online, pwede po ninyong tawagan ang may bahay ng ng pangulo, ng sino bang officers na kilala mo sa UPASA.
0: Sa UPASA po ay ang president natin, si
1: Oo,
0: Tito Manny.
1: Pakibigay mo yung telephone number. Meron ka bang telephone number?
0: Hindi ko po kabisado. Pero maaari niyo din po siguro i-search sa Facebook din po. Ang UPASA Facebook page. Pwede niyo rin po siguro sila i-contact po doon.
1: Yun pala eh. At saka kay Dine, kay Dina Solis din, pwede po kayong kumontak din sa kanya sa telepono. Ibibigay ko po ang telepono ni Dine at saka ng Pangulo.
0: Ayan po, maaari niyo pong i-contact si Tito Manny Solis, ang president po ng UPAA, sa contact number niyang 0430-102-202. Ayan po.
1: Ayan pala eh. Kasi po kailangan, kung hindi po kayo sanay mag-book online, kailangan ninyo ng telepono. Kaya didiretso namin kayo sa Pangulo ng UPASA na si Dr. Manny Solis.

0: Dumakaw naman po tayo sa ibang bahagi ng ating isi-share na information sa inyo ngayong hapon. Mga impormasyon ay babahagi namin sa inyo. Ang pamana ng pandaigdig ng bansang Pilipinas. Sa buong Southeast Asia, meron pong 27 pamanang pandaigdig o World Heritage Sites. Sa Pilipinas ay 2 po ang nailista noong 1993, UNESCO, naitala ng UNESCO noong 1993. Yan po ay ang Tabataha Reef National Marine Park sa Palawan. Kung kayo po ay nakapunta na sa Puerto Princesa, yan po ay isang bahagi lamang ng Tabataha Reef National Park. Pero yun po ay ini-encourage ang mga tourists, ewan ko kung bakit, na magmotor in between that national park at saka ng Puerto Princesa. Pero ito po ay dahilan bakit kanyo nailista na isang sa World Heritage ang ating Tabataha Reef National Marine Park sa Palawan. Isang tirahan po ito ng iba't ibang uri ng mga ibon at iba't ibang uri ng corales species at saka iba't ibang uri din ng mga isda o water livestock. Ito po ay alam mo tinitingnan ko yung ano na yon din yung
1: Opa.
0: Mga larawan na nilagay nila doon sa World Heritage listed at saka cultural and traditional listed ng ating historical listing ng ating bansang Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Ang nakita ko doon, alam mo yung pagong, yung
1: mm-hmm.
0: pagong
1: Opa.
0: Ay merong asul.
1: Yeah.
0: Merong dilaw, merong gray, at
1: iba't
0: merong brown.
1: Kulay.
0: Iba't ibang kulay at iba't iba rin ang itsura. Pero pagong pa rin.
1: Opo, grabe.
0: Napansin ko talaga, ang ganda-ganda ng pagkakuha ng photos o retrato ng mga species na nandoon sa Tabataha Reef. At talagang, nung binabasa ko ito at nakikita ko yung mga larawan, talaga namang they made me so proud na meron tayong ganong kagandang isla
1: mm-hmm.
0: sa Pilipinas at saka yung ating mga species na nandoon lang nakita.
1: Yes.
0: Kaya ito ay naisama after so many years ang actually ang ano nito ang umpisang application nito sa UNESCO ay 1972. So, not until 1973 na ilista ito kasi maraming proseso ang bago ka ma-accredited
1: mm-hmm.
0: na isang World Heritage ng UNESCO.
1: Yes.
0: Ang susunod naman, yung ating mga simbahan, alam mo ba yon? Yung mga simbahan natin sa Pilipinas ay na-lista rin sa World Heritage. Ito yung mga simbahan. Sabihin mo nga kung alin ang mga simbahan. 4 na simbahan lang.
1: Ayan. So, meron po tayo mga 4 na Baroque churches
0: oo,
1: no,
0: oo.
1: Ng Pilipinas na parte o kabilang ng Cultural Heritage Site ng UNESCO. So, ito ang Santo Tomas de Villanueva sa Mingaut. Kung tama po, Iloilo. Ang pangalawa naman ay ang San Agustin sa Paway, Ilocos Norte. Ang pangatlo ay Nuestra Señora de la Asunción sa Santa Maria, Ilocos Sur. At ang San Agustin sa Intramuros, Manila.
0: Napansin mo ba na 2 church na Ilocano sa Ilocos Region?
1: Mm-hmm.
0: Na nalista sa
1: yes.
0: ating World Heritage, sa World Heritage
1: yes.
0: ng UNESCO. Alam mo ba kung bakit nila nilista yan?
1: Mm-hmm.
0: Of all the calamities,
1: yeah.
0: hindi nasira
1: hindi
0: ang
1: nasira.
0: Mga simbahan na ito. Ngayon, sa larawan, talaga naman, sana magkaroon po tayo ng pondo para linisin yung
1: mm-hmm.
0: labas ng mga simbahan na to.
1: Although,
0: inside, siyempre, baroque, at saka yung style. Pero yung isa pala, yung unang-unang San Agustin ng ano ng Intramuros, dalawa pala yung kanyang bell tower.
1: Mm.
0: Pero dahil doon sa war na nangyari sa ating World War II, na aksidente yung dalawang World Tower. Kaya nung inano nila, isa na lang na bell tower ang ginawa nila. Pero sa loob ng simbahan, walang na-damage. At saka yung mga stone na ginamit ay talaga namang tunay na bato na hindi nasalanta ng earthquake. Tatadabo, ang daming earthquake natin sa Pilipinas, ano? At saka bagyo.
1: Yes.
0: Walang, walang.
1: Currently, ngayon, tita, very, binabagyo po ngayon.
0: At baha.
1: Opo, sobrang baha.
0: Ang baha, diba? Yes. Ewan ko sa inyo, pero sa amin may baha.
1: Mm-hmm.
0: Yan po ang nice naming ano sa inyo. Ngayon, isa pa rin ating gustong... Ito po ay kinuha ko, kinalap ko po ito, yung The Philippines Living Landscape Cultural Landmarks na pinablis ni Augusto Villalon. At saka yung kanya, talaga namang napakaganda, naalala ko tuloy yung ating, yung Australian na photographer, English na nagaano sa buong mundo. Nakalimutan ko tuloy yung pangalan. But anyway, ang nais nating batiin mo yung mga tatay at saka mga lolo.
1: Ayan.
0: Kasi Father's Day sa September 6.
1: Ayan, malapit na po pala ang ating Father's Day. So, nais lang po sana batiin ng 5 EBI. Pagbati po
0: halo, sa... Halo-halo espesyal.
1: Halo-halo espesyal. Ayan po. So, pagbati, no, sa mga lolo at mga tatay naglalaan po ng kanilang oras at pagmamahal para sa kanilang mga pamilya, no. Ang ating dalangin po natin, no, para sa kanila, para sa inyo po at sa inyong mga pamilya ay... na sana po gabayan po kayo lagi ng Panginoon at mabigyan at mabiyayaan kayo ng maligayang araw ng mga ama at magkaroon pa kayo ng maraming masasayang taong pagdiriwang at malakas na pangangatawan.
0: Maraming salamat din at pakinggan muna natin itong music nito at i-play and then fade. We say goodbye.

0: Sa pamamagitan po ng ating huling awitin, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating palatuntunang halo-halo espesyal, at pinapasalamatan ko rin si Dindin sa at kanyang pagtulong sa atin ngayong hapon na to, at binabasbasan din natin siya ng very best wishes, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumakanya. Ngayon din po, para po sa inyo, mahirap makakita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Ito po si Miriam, ang inyong nakasama ngayong hapon, at naman
1: at ako naman po si Dindin Tandog.
0: At maraming salamat at mabuhay sa inyong lahat.